ọrụ gị, ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, a ga-eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọ bụ ọgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya n'akpana. Akụ ọnwụ na fechaa aka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụ ozi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

0: gbarịa ya ma merie nnukwu na kasino ama ama na Nigeria bụ nke mbụ.
1: Ọ bụghịkwa maka ndị na-erubeghị afọ 18. Tie okwe n'ụzọ ziri ezi.
2: Bet Naija, truly Naija.